0: Congress APC ni ipinle Ogun ni o pelu bo ti se je wipe lana o de gangan ohun na ni won fa owo re soke gege bi oju lowo oludibo eleyi to je wipe yo soju egbe oselu APC ni ipinle Ogun eyan ti won mo dije dupo labere bi gege bi asofin agba eleyi ti o soju agbegbe iwo orun ipinle Ogun ni o won ni won fa owo re soke ni imura sile fun eto odibo odun 2027 ni won ni ibuwolu yi ohun na lo je wipe awon agbagba egbe ti won sapejuwe re gege bi wipe eleyi to je wipe inu awon dun si jojo ni won ni wipe gbogbo awon bayi na la won jo fori ko ri ta won si fikun lukun ti a won si se kini ti awon wo wipe to eni to to si na lo ye kawon gbe fun o won ni eni to to sipo na lo ye kawon fi sipo ati wipe ika to ba to simu na la fi re mu won ni dapo abiodun na lo kaju e lati lo soju agbegbe iwo orun ipinle Ogun iyun ni le gbe ma sofin agba iyun ni orile ede wa Nigeria ni inu eto odibo odun 2027 ni o won ni be o ba gbagbe ni se ni dapo abiodun gangan na lo le waju awon iko egbe Oselu All Progressive Congress APC ni ipinle Ogun lati ri daju wipe won fa senator Olamilekan Adeola lowo soke gege bi ojulowo oludije dupo gomina labe asia egbe oselu APC ni ipinle Ogun ni o won ni awon shanko eleyi to je wipe won je oguna gbongbo tin ja to lenu gbin iyun ninu egbe oselu APC ohun na ni won peju pese si ibi ipade ohun si bi eto ohun o lara won ni enikan to ti fi igba kan ri je igbakeji gomina iyun ni ipinle ohun Yetunde Onanuga bakan na ni Segun Adesegun Bembe Gbenga Kaka bakan na ohun ni eni to ti joje wipe ohun ni alaga egbe oselu APC ni ipinle Ogun Oloye Yemi Sanusi igbakeji alaga Oloye James Dina bakan na ni eni to je alaga egbe oselu ohun iyun ni agbegbe iwo orun ipinle Ogun Senator Lekan Mustafa ati bebe lo won ni gbogbo won bayi ohun na ni won fori kori o ti won so wipe to eni to to si na la gbe fun ohun na si ni dapo abiodun lati lo soju egbe eyin ninu eto odibo odun 2027 gege bi eni ti o soju iwo orun ipinle Ogun ni ile igbimo asofin agba e fe karoyin tan iwe royin the matrix na lo ko ekun rere laaro yi
1: nje e ti gbo
0: kekini
1: ninu iwe royin the gather to jade laaro toni na ni kin ki eleyin pelu oran iroyin oselu to mu yen ni ipinle Kwara ni mo nlo nibi ti awon kan tin so ton tin so wipe ipinle Kwara ta wa ipapa julo ni Kwara South won awon pe akiyesi egbe oselu APC awon pe akiyesi are Bola Ahmed Tinubu en to je alaga fun egbe oselu APC iyen ojogbon Nentawe Yotada Yuwata ati Governor Abdulrahman Adoza to je ti ipinle Kwara wipe awon ri wipe awon si safiwo wipe ni ipinle Kwara papa ni Kwara South o da pe won tin deye sawon kan nipe tori pe awon ko lebe won Christian la won o da bi ko won ti marginalize awon debi pe awon muslimi nikan awon ni won gbe lon dupo don du jude dupo ninu egbe oselu ati pe awon lo fun laye lati dupo won le lohun se pe akese awon to ro kan awon to lenu loro ninu egbe oselu APC lati won kan se lori oro yi ki won ro kan fi shada o ki aburu ma ba se tori pe muslimi nikan olohun ko lo n gbe lu ipinle Kwara won ni papa julo ni Kwara South won se won ba gbagbe on lati bi odun 1999 to je pe ijoba awon ti bere lo se mule gada nilu won ni pe ni Kwara South awon o ti ti lanfani to je pe awon so je Christiani awon na ti gbe won ti fo won ti gbe ipo kan ninu egbe oselu papa ninu egbe oselu APC kon wa ninu awon to je alakoso won ni je ile won se pe akiyesi se awon to ro kan se oro pe ku won gbiyanju ku won ro kan fi jada lori e won ni papa julo won ni ani gbogbo awon Christiani ti won je awon ti won se ofin ni won pe lati ati ife lodun oyun ofa federal constituency awon akabe yen won wa won amon bi to tun po si gbo tojoju awon ri pe awon christiani won rowo mu nbe o ni jowo de wo wi pe ogbo kan wa ti won da ni ti won fe ka won debe oni amon awon si ro ni awon o ti fe se mule awon se npe akese awon to ro pa pe ko ma won sise wadi lori oro yi ko ma ba da wa la le o nitori eto idibo 2027 eleyi to nbo ni waji tori pe awon oni fe ko tabi pe won fi se tori elesin mesi o tabi eleya meya ko ma ba je wi pe awon lesin kan la ma tun gbe ijoba kun ni odun 2027 ebe ka ikunrere ni bi tawon eyan papa julo awon Christian Association of Nigeria to wa ni ipinle ohun awon na fenu soro yi ikunrere te ba ti mu iroyin the guardian to jade laaro to ni africa ni be
0: to da ije ti gba o ninu iwe iroyin ti the matrix laaro yi be na ni mo si wa won fi die mule wi pe loni lola ode yi na ni o eleyi to je wi pe yo je

0: jo kerin la osu karun odun 2026 ni won ni wi pe ola ode na ni ti o si ni yipada o ni kini o sele lola won ni ilu ibadan ni iyun ni ogbon gan mapo ibe na ni eto yi ni o ti waye o won ni lola ode yi na ni en to je gomina ni ipinle ohun iyun seyi makinde ohun ni yo kede re wi pe to ohun gege bi enikan ohun fojusun lati dije dupo are iyun ninu eto odibo odun 2027 won ni eto ohun eyan ayeye ohun eyi ohun eleyi ti won ni wi pe won pe ni ayeye ipade eleyi ti won fi sori ajosepo eleyi to gunmo iyun ninu oselu laarin egbe oselu PDP ati egbe oselu APM iyun Allied People Movement ni won ni ola ode yi na ni won sisọ loju e bi igba te eyan sisọ loju egun ni won fi die mule si waju si ni pe to ajose to gunmo eleyi to je wi pe o ti wa laarin egbe oselu PDP ati egbe oselu APM o la lo je wi pe o sese o ki won sisọ loju e ni ola ode yi won ni enikan eleyi to senu foro iyun fun awon oniroyin to si n fi die mule to n fowo so ya wi pe bo hun se n so igan na ni ori o onise eri ta mo tanra wa je gomina ipinle Oyo iyun seyi makinde oni wi pe asaju eleyi to je wi pe o se wo gege bi awo ko se rere ni ta ba soro nipa oselu ni orile de wa Nigeria onise eri awon ti awon je igun eleyi to je ti ti apa bi ti seyi makinde wa oni awon ti fenuko lati jo sepo pelu egbe oselu APM to si je wi pe ibe gangan na ni opolopo awon ti o je oludije iyun labi ase egbe oselu PDP ni igun titi seyi makinde ni o won ni gbogbo won egbe oselu APM ni awon pada do iyun ninu eto odibo odun 2027 won ni se wa di seyi makinde gangan fun ra re ohun gangan fojusun lati dije dupo are labe ase egbe oselu APM to si je wi pe ola ode yi na ni o kede re ni gangan mapo iyun nilu ibadan e be karu yi si waju si o wa ninu iwe iroyin the matrix eleyi to jade laaro yi
1: nje e ti gbo ninu iwe iroyin the nation ti mo ti dowo kan laaro otoni adupe fun awon ile ise ologun ti won sise takuntakun won lati so wi pe ogun logun awon afemisofo awon ti won bandit ti won muyan ni owo ti te ti won si ti fi emi won so si bi to ye kan fi si bayi tori pe awon ologun le yi won gbinoya nibi ti won ti lo ka won mo nibi ti won wa won lo le ni odun awon to ye pe awon afemisofo ti won de fura si wi pe ise labi yi okun owo won won ni papa ni lo ni ekun north east lohun ati north west won ni be ni won ti ma nse ose ibe ni won ile ise ologun atawon ologun papa ti won ti lo fowo won owo osikun won ti won ki bonu ibi to ye ki won ki wo won ni lara awon nkan ti won tun se ni pe a gbogbo ona ti won gba to je pe o nje nwole ni o abi mimu lo nwole ni o abi epo ventiro abi bomb papa ton lo won ni gbogbo awon ona yi atawon nkan to fi sise o ni won gba ni owo won adupe wa ku ise won ni ni ekun north east yi won ni to je commander fun awon to lo sise yi eyan to pe ni operation adikai yen brigadier general peyidi martins pelu awon iko e ni won do lo sise je pe o le ni odunun awon boko haram atawon iswap je pe awon afemisofo ni won fu owo won ti won fowo sikun mu won bayi to je pe ose to ma nse ni ipile yobe ati boronu ni papa julo ekun iwo orun ohun ni won ti ma nsise yi gbugbu won lo ti fowo mu bayi ti won si wa nibi ti won de won mo awon ti won temi won si sofo won ti lo si won ni ere ise bayi na won yo ti ma tesi waju tori idinu ko mo orilede yi won ni e fokan bale tori pe awon ile ise ologun awon na osun won si gawoko bakan na ni ijoba ngbiyanju lati fun won ni ohun to ye ki won fi sise won ni ki olukaluku ko fokan bale pe e te ba ko gefi enikeni abi eyan keyan je pe ri pe ire e o fura si won ni ke je ka won mo awon yo se ta mara ni kia lati lo sise nibe ekun rere iroyin ohun o wa nu iroyin the nation to jade laaro otoni
0: je ti gba o ninu we iroyin the matrix na ni mo se wa won ni eni to ti fi igba kan ri je oludije dupo are labe ase egbe oselu new nigerian people's party NNPP ta ni mo so npa re rabiu musa kwakwaso ni o ti soro bi igba to je wi pe eyan yinbon si lu nla ni to si ti sise loju awon okodoro kankan eleyi to je wi pe o lagbara pupo pupo ni o ninu iwe iroyin the matrix won fi die mule nbe ni pe to o fi gege bi rabiu kwakwaso bo se so o fi die mule wi pe se ri ni inu eto odibo odun 2015 eleyi to gbe ologbe Muhammadu Buhari to gbe wole gege bi are orilede wa Nigeria oni se ri lasiko gba na oni iye ibo eleyi ti awon ko wole iyun lati ipinle Kano fun Buhari nigba na oni ko din ni ibo bi million meji eyan oni gbo gbogbo wa patapata o na ni won te soju e fun Muhammadu Buhari ngba na o nigba to nsoro ni ojo aje ose ta wa ni papa sofi die mule si waju si wipe se ri ipatakun takun na ni awon ko iyun ninu eto odibo eleyi to gbe are tinubu iyun lo lo bayi to je are orilede wa Nigeria to gbe wole oni ibo eleyi to je wipe ko din ni million kan ati mesan ni awon ko wole iyun fun are tinubu ninu eto odibo odun 2020 odun eleyi to je eleyi to gbe are tinubu wole leyi to si je wipe awo eto odibo ti odun 2027 awo liwaju bayi o fi die mule si waju si wipe sugbon pelu bawon se sise to bawon se sise to fun isakoso mejeji yi labe ase egbe oselu kan na oni awon ori nkan kan bu larara bo ti wu ko mo oni won o ti e wo apa bi ta won wa bo ti wu ko mo o soro e to si fi die mule olohun bota ohun so gbangbangba to si je wipe ko si enikeni to le bota to le so pe to to le yeun lowo ewo wipe to awon fun awon ni nkan kan abi boya awon to ti e wa lati apa ti ipinle Kano na ni won so wipe o ye yin na ti e gba ke se kini ke di ipo yi mo oni ati ninu isakoso Muhammadu Buhari ati ti are Tinubu oni won o ti e wa pa bi ta won wa pelu ba won se sise fun won to oni eleyi gan nlofa to n fi po soke raja to n fi gbanu egbe oselu ni Nigeria pe egbe oselu mi lo oni nigba na lohun ti pinu wipe egbe oselu ni Nigeria People's Party ohun gege bi enikan ohun o tele egbe oselu APC mo bi o ti wu ko mo oni eleyi lo je ko won oduro lori owo ohun ni igba na to fi je wipe o waye be iyun lodun 2023 oni sugba ni bayi ohun ti wa ninu egbe oselu Nigerian Democratic Progress Congress iyun NDC bayi o to si je ko won ati Peter Obi na ni awon ojo se kini ni awon ojo ko worin gege bi are ati igbakeji are ninu eto odibo odun 2027 to si down loju gbangbangba wipe didun bayi losunsu tori wipe kini ta ba so nipa eto odibo iyun ni apa ariwa orilede Nigeria oni ohun mo ti fun tedo re to si je wipe eyin ohun bayi na ni gogo awon ti o je eyan ni apa ariwa na ni won tosi oni eje ase bayi kokun yo tatorin ko bi yo tatorin ka wa we nti o lomi lese jura awon lo oni ohun ala ni o foko olehun tori ta ba soro nipa wipe eyan kawon eyan sodi lati apa ariwa orilede yi oni ogun na gbongbo lohun ti jato lenu pin ebe ka si waju si o wa ninu iwe iroyin the matrix to jade laaro yi
1: nje e ti gba mo tun pada sinu iwe iroyin the garden laaro toni nibi ti won ti so wipe e ka ijoba apapo tun ri se akoso eto oro aje lorilede yi lo ma tun ti kolu bayi o won kolu bo bi ti bo okun se bi ti moto anu awon igbo iselu ADC in African Democratic Congress ni won so laaro toni pe awon fi allegation kan are Bola Ahmed Tinubu ati gbogbo awon gomina to jara be igbo iselu APC lo wa lori kini kini ni won se won ni tori pe owo kan rowo rogurogu to je bi 800 billion naira to je pe won ya soto lati fi se akoso eto idibo for 2027 won ninu account ti won pe ni Federation Account Allocation Committee FAAC fund won na won fi esun kan won wi pe owo na se ko lo kon lo lori bi eto idibo se ma lo bo se ko lo won na won tin gbo pe won ti fe lu asegbe ba akoso eto idibo for 2027 won ninu account ti won pe ni Federation Account Allocation Committee FAAC fund won na won fi esun kan won wi pe owo na se ko lo kon lo lori bi eto idibo se ma lo bo se ko lo won na won tin gbo pe won ti fe lu asegbe bayi won lo fi se nkan mi won lo fe gba ko bo mi lo won ni pa won o le gbaro ile lati tori pe ona ti ijoba ite ti je pe won so nipa tax reform poke owo ori ta me yan so won se atunse ba bayi ba o se ko ni ra bayan bakan na bi pe gogo ogbasa lo lo nboro te nboro te nboro owo ile to tun wa wa nle 800 billion naira to ni ke ninu FAC account yi to ye ke fi se eto 2027 yi won ni pe o dabi pe awon gba ipesu fe je ko gba oko obomi lo eni to nso oro yi ni ona ni eni to je alakoso to je alukoro fun egbe oselu ADC ye Balaji Abdullahi ni o nso oro allegation na bi pe o fa allegation kan ijo are Bola Ahmed Tinubu atawon gomina bi pe 800 billion naira yi won gbodo salaye ibi to ye ko lo ibi to gbodo lo won si gbodo ko lo sibo mi ti ko ye ko lo tori pe pa pa ju lo awon faju lo sibo se n yawo losun losi tiru 800 billion naira won fi se nkan so ye ko ko ni lo ti lo yawo mo lati odo odo won nile okere won ta ba tun gbagbe laipe laipe na won to ba tun so pa fe lo yawo another 1.25 $1 billion ni aoke okun won ni pe iyawo yo wa poju owo ta ni nle e ti ka ma fi se ko ta ba fe se ta ba te fe yawo ko le gbogbo nkan orile.

0: tọ e taabo pada lati ka ikede ati ipolowo oja nje ti gbo na lo nte siwaju abala gbeyewo wa laaro yi awon iroyin roko pe jeji eleyi ta mu wa fun yin na le lanfani lati so si ti gbogbo wa ta jo gbenu si ngba ti akoko ba tu laaro sugbon eko number ile fun anfani eyin to je wi pe ese darapo mo wa fun igba akoko 0704 700 3341 0704 700 3341 0704 700 3341 number te fi lanfani lati pe wole teyin na o fi se kini te fi so si awon iroyin kokan eleyi ta ti mu wa eyi teyin ba fe so si nbe iyun ni ori nje ti gbo laaro yi e bi aroko ti si na la fa bo ti si o to nje ti gbo o won ni to agbarijopo egbe awon oluko ni ile eko giga lorilede wa Nigeria labi asia ajo ti asu eyan as academic staff union of universities eyan eka ti ipinle kaduna ona lo je wi pe to won ti bota o ti won si ti soro si gboro aye o won ni ile eko ta won eyan ni ile eko giga ti ipinle ti kaduna eyan Kaduna State University won ni wo ko won ti bota ti won si ti soro wi pe to ikilo la won fi sita o iyan fun ijoba ipinle Kaduna o ati ijoba orilede wa Nigeria won ni ta won so yi won lo da won loju tada ni to si je wi pe gbogbo nti awon ba so bayi na lo je wi pe awon ri wi pe awon gbe ni igbese o ni idun osu ta wa yi won ni nigba ti o ba fi di ipari osu karun yi won ni awon ti bere iyanse lodi ni omunira bajigan ati lo omunira gede fin ni o won ni igbaye gbadun awon ti awon je osise iyun ni ile eko giga ti ipinle kaduna won ni ko je ijoba logun bi o ti wu ko mo bakan na ni won fi die mule ni pe etu eko ni inu ile eko ohun ko ti e se kini ko mo yan lori rara ati bebe lo won ni gbogbo eleyi na lo je wi pe awon nja fun o ke gba to nba akọrin soro eni ti o je to saaju awon iko ohun eleyi to je wi pe won se ife ounu na yin dokita Usman Sadiq ouna lo soro siwaju to si fi die mule wi pe to ohun gege bi agbenuso won oni se ri lati odun 2009 ohun na ni awon ti yo lo fun iyanse lodi gbeyin to si je pe igba na re ni se ni ijoba ipinle kaduna ni won pe awon wi pe to e fokan bale gbogbo ibere yin na la down si oni e wa ka loko kan ijeje lati odun 2009 titi di akoko ta wa yi ijoba ogbe igbese kankan bo ti wu ko mo won nigba ti ijoba soro tan to si je wi pe won ogbe igbese nla won wo pe o da ko si wahala ayagbon ogun gbegbon na ni eja se kini eja gbe igbese awon obere si ni yanse lodi bye bye ni o nibe ni won ti fi die mule won ni wi pe se ri lati yato seyun won ni awon owo ajemonu kan ati awon owo osu kokan ona lo je wi pe ijoba ipinle ohun won ogbe ni igbese bo ti ko mo won ni lẹyin igba na o na lo je wi pe ijoba apapo ti buwolu owo osu to kere julo fun awon osise to si je wi pe ninu owo osu ta won gba won ni won o yi mo ra won rara bi o ti ye ati bo ti to won ni gbogbo eleyin na la won ropo ta won si fi ikilo sita fun ijoba ipinle ohun ati ijoba apapo ki won tete gbe igbese lori e ki osu yi ko to pari ni o tori ngba ti o ba fi di pari osu karun yi won ni ani o si nbe o awon bere iyanse lodi ni omonira bajiga ati lo omonira gede fin ni eleyin wa lati odo agbarijopo egbe awon oluko ni ile eko giga gbogbo lorilede wa Nigeria eka ti ipinle kaduna eka ti ile eko giga ti ipinle kaduna o wa ninu iwe ro leadership ele to jade laaro yi
1: enje e ti gbo kinki eleyibo ti se mu ise idase lo ti ja sisile yen nibi ti awon ti ile eka ilera lele awon osise eka ilera ni ipinle Akwa Ibom na ni wuyo ni won so laaro ti ni won ni lana ode oni ohun ni awon kan ti won pora won ni osise EFCC won na daso boju won wonu ile ogba na iyan ogba bo healthcare services eleyi to je teaching hospital ni uyo iyan university of uyo teaching hospital lo ni won wo won ni pe awon wa lati wa fi owo osikun mu eni to je oga won ni ile ile iwosan mu iyan ojogbon efiong e pe ni won so pe o wa mu o wa ni pe ki lo sele gogo e je ka mo ohun to sele won ni won se ni won se meji o won se ro wole re ti won mu oga won se mo won bi meta kan ba kan ni won da tear gas je pe awon lukuruku to wa ni hospital ni anode yi lo je pe oju tita lo nse se won tunu sisi nkan kan se nse won won na won kan ri pe awon niyi wole won ni EFCC la won wosoye to wo aso si won takadi to wo won ko EFCC si bo won dajo won boju o wa nbi won ki lo sele won ni pe lati ile ise EFCC la won ti wa won si ni ase le court lo fa won lase lati wa gbe oga awon to je ojogbon professor Efiong epe ati awon kan ti won fura si to ni won sise iwadi kan lowo ni irori won ohun la won se wole won so fun e mo pe le ewosan ni bi e ba se ni pele pele tori ojogbon te gbe yi papa o ti shuradi lati lo se ise abe kan fun awon kan to we kwa ni ile ewosan ni won ni won gbo eleyi o won sa di se tawon wa se ohun la won wa se tawon si ma gbe awon ni na lo si se iwadi awon si ma tete iwaju nigbati awon ajo tun ri si awon osise iye Nigeria Medical Association so yo so si oro yi won pa se pe ride eleyi to se te pe won o je ki won se se awon bo ti to won na won pa lase pe gbogbo awon ti won je ti won se ise iteto ilera ti won ko se eto ilera kaakiri eyan joint health sector unions joesu ni ko se pe won ni ko shut down awon activities ni ibo lo so nbe pe ko won ma tesiwaju ise to le di nkan ti o sele yi en to je agbenuso fun ajo NMA iyan dr Gabriel Eyo abi Eyo e ma binu owo lo nde lo sakojuwe isele do pe ohun ti ko dari te pe bipa te ko won se ikolu fun awon osise ti won pe se to pe to eto ilera fun awon eyan ti pe ni ori ile ise na papa iyan uyo teaching hospital do igba to wa kolu won ni kilo sele kilo de won ni de yi won ni pe gbo awon ti awon to sise be awon palase pe ki won ko fi ise sile ki won ma sise ati o ti dididi igba so won fi yanju oro ohun won ni according to that na ko tawon eni yi so won ni ko to so ni pe olohun ni ase lati ile ejo ko won wa gbe ojogbon Efiong yi ati awon kan tori pe ise iwadi eleyi ti o lo lowo na ri pe ti ba ta da won ni ise eru a ma n fi tomo je ni ba lo se je bakan na ni en to je oga fo won olopa ni ipinle Akwa Ibom iyan baba Azare ohun so pa olohun o ni awon ogbon si wi pe olopa olopo ti wa so hun o ana mo won so fun won e fi je ka won gbo won gbo awon gbo pe awon ni ise kan ton fo wa se ni ibibai on so fun awon demo igba ta won olopa wa awon ni kan wa wo ni pe se awon yesu ti lo wa nbe abawon elomi ko pe nkan ton so nkan mi lo ba nbe won ni kan ti olopa wa se ni ko olopa kan lo wa arrest won won si wa sise nbe ama won ajo EFCC ni won wa sise ni ibibai yi alaye ta won se je pe ko si to kan awon nbe ni pi wa ta won wa kan won fi le mo wi pe kan won ascertain bi ase ibo pe EFCC to fun awon lowo pa won bo lo to lowo ko nsa awon elomi iriro yi wa nu ibe royin di kada jaje laaro to ya mo ba se nso yi awon ajo Jesu ti so pe ki won shut down won mo sise mo tori ikolu ti won kolu ile ise ohun iriro ibe royin di kada let you ka laaro tun ni
0: oda inje ti gbo e ja beye yi lowo bele jacket to lanfani lati mo so si awon iroyin on loko kan ijeji ninu iwe royin Vanguard laaro yi won ni eni ti o awon agbadijopo egbe awon oluko ni orileede wa Nigeria Nigerian Union of Teachers NUT won ti soro ti won si ti gboju agan si ase ti ijoba apapo pa iyun ni enujo meta yi o lana ode yi o ni iroyin kan jade sita nibi ti won ti so wi pe to ajo to nse so ṣàgbékalẹ̀ ìdánwò àṣewọlé sí ilé ẹ̀kọ́ gíga gbogbo lórílẹ̀-èdè yíyan àjọ jambu tí wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ní pẹ́tọ̀ iye máàkì eléyìí tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ wọ ilé ẹ̀kọ́ gíga yíyan yunifásitì lórílẹ̀-èdè nàìjíríà wọn ni wọ́n di ikú jọjọ tó sì jẹ́ wípé wọ́n gbé ti àwọn tó bá jẹ́ pé wọ́n fẹ́ wọ ti ilé ẹ̀kọ́ gbogbo níṣe yíyan polytechnic wọ́n dín ìyún náà kù tó sì lẹ́yìn ìgbà náà ni wọ́n wá fi àṣẹ síta wípé tọ̀ gbogbo àwọn tó bá fẹ́ lọ sí ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti kọ nípa iṣẹ́ olùkọ́ iyun College of Education wọn ni ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé láti ọdún tó ń bọ̀ lọ wọn ò ní nílò láti máa jókòó ṣe ìdánwò àṣewọlé sí ilé ẹ̀kọ́ gíga iyun ìdánwò UTME torí kíni wọn ni wípé wọn ó kàn yẹ èsì ìdánwò eléyìí tí wọn ṣe jáde ní ilé ẹ̀kọ́ ti sẹ́kọ́ńdírì wọn ó kàn yẹ wò ni ẹni tó bá ti ní iye máàkì tó yẹ ó ní tó jẹ́ wípé mẹ́rin náà ni wọ́n ṣe kíni ni wọ́n tún di ikù sí nínú àwọn iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan wọn ni tààrà báyìí òun náà ni wọn ó ṣe kíni wọn sọǹgọ wọn sí ilé ẹkọ tó jẹ ti ilé ẹkọ tí wọn ti ń kọ iyun nípa iṣẹ olùkọ o ṣùgbọn ní báyìí ẹni tí ó jẹ ààrẹ fún ẹgbẹ àwọn olùkọ lórílẹèdè wa nàìjíríà aoju amba ó ti bọta tó sì ti fìdí ẹ múlẹ wípé irúfẹ ìgbésẹ yìí wọn ló kù díẹ káàtó wọn ní ṣe ẹ wá ń ṣe kíni ẹ ń fojú kéré àwọn ilé ẹkọ tí wọn ti ń kọ nípa iṣẹ olùkọ iyun college of education ni tó fi jẹ wípé àwọn tó bá fẹ wọ ilé ẹkọ ti won tin ko nipa ise awon oluko yi ipise code to fi je wipe won o nilo lati ma se idanwo ti UTME eleyi ti ajo jambu ti won se agbe kale re won ni bi igba ti eyan kan se kini to nkere ile eko won ni won ni se ri en to ba fe ko nipa ise oluko gangan na lo je ko je wipe yo ni awon ami iyun maaki to je wipe o gara julo won ni awon wa ni ife gbekegbe pelu awon ti o nlo keko ni ile eko fasiti ati ile eko gbogbo ni se polytechnic ni to se wa je wipe awon na le se kini na le mo foju kere te mo foju pa awon re o won le le ku die ka to to si je wipe ko yi ori be bi o ti wu ko mo e wo won soro ile ko sugba beyin ba fe ka iroyin si waju si e lo gba balance e bo ti jade ninu we iroyin vanguard la aro yi
1: ato ma binu ka to te so to awon to ti la fan lati gba form so si ni interest lati ko pari nu o na ni isare mu iroyin ni belenja ego oselu Nigeria Democratic Congress won ni bayi bayi lati eni lo awon bere si ni ta form sita eyin te ba fe ra form lati ko pari nu eto edibo 2027 to nbo lona yi won ni ko si won lara o ti eti e ma ba 50 60 million naira won ni pe ma gba form ko ti e bi 100 million te n gba nbi kan e won si ni pe ka ka to saju ke to gba form awon mo ko screen yan gbogbo te ni se eleto se ni result lati le ikopa leyin eyi le ma bere si ni gba form lati eni ni titi di ogunjo osu yi kan na le gba form ti won si se screen leyin igba yen e kure le e mu ro yin the punch la ro to ni fun afani awon to gba form ti won ti igba aye sisi sile ninu ewe selu Nigeria Democratic Congress on sala ro to ni punch ni super lo gbe jade
0: o da o ti kan yin bayi 0704700334107047003341 0704 700 3341 number je fi lanfani ati so si awon iroyin kokan ile ita mu ala aro inu elo e ka aro o
2: elo e ta aro
0: e ka aro sir
2: yo lati gba
0: yes sir
2: e jo bu fe bere se bi se ko ni oba tojo se so pe se wa to ku mo jo to de so pe se wa se bi se ko ni elo de ta wele o le se be je je be jawo e jawo e jawo won so fi ko to je pe ijoba to ba ti yawo ko to kuro nbe ko so owo yen pada nipa lo se fe rowo pada ja ni kon lo aje da ni ti oro aje ni
0: so
2: je ki NCC ba fe kuyo wa won to je lowo politician wa wa si office won wa tu won le kon lo won to ba ti ja won ti o se politician wa lo gbe won ni labaji gan lo ro mo se ni gege be se so ya ko ri be
1: Karo. Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo,
0: Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo,
3: Karo, Karo, Karo,
0: Karo, Karo,
3: Karo, Karo, Karo, Karo,
1: Karo, Karo,
3: Karo, Karo, Karo,
1: Karo,
3: Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Karo, Oda bi pati baba wo lowo to soro lojo yen oni pe lati fi de won ko ni pe kan ma se dowo fun won omo to ba ti kawe mefa o ye ko wo secondary school to ba ti wo secondary school nkan to ma bere lowo ni pe testimonial school to di kuro da de iwe to pasi ni di school iwe to ka iyen gan lo ye ko applicable se to ba ma ti lo si university iwe to ka ni grammar school certificate eta testimony eta ko je kan ma so to ko to ma ka pe kan se do lo si university iwe to ka ni grammar school certificate eta testimony eta ko je kan ma so to ko to ma ka pe kan se do ma je dowo fun won
0: to oda e se o gege bi ajo jambu se dinku o si je wipe eka to oju to eto eko lorilede wa Nigeria na ti fowo si won ti ni 150 na le le fi wo ile eko fasiti bakan na awon to ba fe wo ile eko gbogbo ni se polytechnic won mi ba ti ni 100 yun ami 100 ninu UTME won to a je wipe won ti yege oda hello
2: e ka
0: ro sa yes, sir.
1: Amen. Ami, e seun gan sa.
0: E seun. e je awo pe kan si ka to ma fi eleyi se lo e ka ro
2: e ka ro
1: e ka ro sa
2: o ina jo awa nu pa o
1: ami ami sa
0: yes sir
2: seri yawo yawo ah o le wu to e ba ti wa o eh awon guru na wa ati olori joba ko yawo yawo yawo yawo se le je pe ah opolopo nton ti owo yen awa ko ma gbo ni pe awon kan
0: I'm going to go to the house. Lagbara lowo Olorun oba a ni se lasan o e je ma fe yi se lo adura mo mi o ba